0: gore botsoga ga bana sentle wa sitwa jalo jalo so tota hela ke yone ko boeleng gore re ibisa re ke yone mpho mpho e tone e leng gore ke tla bokeletsa gore ke share le bone bana ba apare ba je bothitho ko malapeng.
1: Blanket donation drive ya 2026, is this the first of its kind? Kana ke so seng tsengle se dira dingwaga le dingwaga.
0: Ke a leboga Fox, re ntse re dira nako le nako le maloba mo kgweding ene e feta re na le group tse di harologaneng mo tlokweng ba ba lekang go ipopa gore ba leke gore le rona ba re thuse ka kwana. Malobane re heleletsa mo kgweding ene e feta ne re e ha bagodi, re ntse re tswela re e ha bagodi nako le nako ngwaga le ngwaga re na re e ha bagodi mo kgotleng e le nna mohumagadi ke e ha bone bagodi. Ke na le bomme ba ke berekang le bone ba bomme Matshego. Gompieno re lemogile gore bagolo re a bafa mme yaanong ga re fe bana, yaanong gompieno ke be ke disa rore gompieno a kore a utlolele re bo gore fe bana. Bana ba rona e seka naka ka re yaanong re lebile batho ba le bangwe fela, kana ngwana ga o mo ruta o itse gore ke bona bokamoso jwa rona. Bana ke bona ba e leng gore ga re batle go nna kgakala le bana, ga re batle gore la bogelo e be nna goreng rona ga re mo te nna kwana nako go nna go bidiwa bagodi hela. Mme ebile gape se e leng gore re a se dira mo dikgweding tse ne di feta Fox, ne re na le workshop ya rona ya mental health. Mental health o radio di le dintsi thata, ga re eletse gore ngwana o mongwe o ka kgona gore a bone pharologanyo gare ga gagwe le ba bangwe, ko bo go helele gore go ama affecta psychologically. Ke a itse goreng go le gontsi re tla bo re na ntse re re bana bana re tlamela bana, mme ga o ka lebelela se se iragalelang bana gompieno re le batsadi ga re eme ka dinao, re le motswana mongwe le mongwe ga re eme ka dinao, re bona gore ka rotloetsa bana jang. Mme ebile gape keletso ya me ke goreng ga re sena go nna re bagadikobo tswetswe o e leng gore o na le kakanyo e pela gore ka thusa bana jang mo lekgotleng go teng, re na le ba e leng gore e ka re ga a tsena a bona bone ba bogosi gore ba a ba bolele gore ke eletsa go bereka le mohumagadi gore re direle banang. Keletso ya me ke gore ka December ka gore

ubum de skairo asambe ayibona hey yo namanje ngisasho 2026 baba mawungakwazi ukuyibaleka usenkingeni baba yey wena man ay yey yo yey yo yey